0: inu wadu fia wo ye bema shia ye bema boge pa ade na esa ye nsa da kuro nu akofia wiya
1: sa
0: ah
1: omu de tuem
0: me classmate bi obu fa mu awia no mienu ana okofia okoya yesi bema ntade ya hatade pese abobu no bi sa na ye se ho ntade ni din eh ho ntade no na na ile tiwo ohe ose hwa sa wan ka awie ya mepeke ya logo ni menyina ubeko cross na Prisla ne na danfo be ma bi na na masma Prisla na
1: ya ba je ni
0: pa nenta de ba si won si na merci
2: na ye tie sompa
0: obo wura fia ya aduane na lazy kusu yi me so kra da bia me ba ansa na me bia ni bia mo akansa ni ade na aduane we ye wele meso mi rana presle ni panana yana aje ni pade o bana odidi sa sebe manu breti yana kwana kwaje sofa no o hinhem o be hwe tv o be change channel sa and tade efia no asesa ba sesa ono akwono na ti kofia no odidi wie kra san na be ma panyo bo na ko
1: wa be didi respect in the chain
0: yo and ya change your time ade kofia na kwa hadie
1: kata jose tinese awia ehun cha na jo
0: me da ba se

na baba bi ka chen yesa hwe san kwase ti hode abo me no eni ti na opis ka wa agwade jakopo ha ose wa bo be me na ti mode ma atimi no ose san kwase ti mode abo me no eni na opis ka wa me ba ma wo no sadi opa ni de ni atu ti ka so lo sa na to re bi a na be ma anwumre ni nyina wo de ase de ti ko ha se ubehure dwem na nsesi fo me ya ya ya ya ya ya ya adie chi ana ne pepe a e wa buru chi nyina aba kai e wo de to anon so de to a abusa fo wo se wo de nani atoso e ho na me pese me mfa size pa na wan suan frɛ awurade antiao na anane wo bone sa obi woya na de ya ya ya na osu guni yam na obo wudini esua wo osu no mu a bible se wo sue tiao se bobroni bi su tiao a ha dia wo obu ni pafa so dia wo fo kwan a enteni so chichiri ne fie na o ma no yonko yadwuma kwa na o fa na katua ma no no wo nue awurade asem we nyam na mekan no obi abebro me do not cheat is dangerous e hu pa pa pa pa pa pa

0: good friends. Fa yonko na ni wi ade. Yonko na ni wi asem. Yonko a watu tene ni awi. Hey, wo yire kwa fa sa yonko no bia. Be madue. Wo yire kwa fa yonko na ni nani nani so ade nani yasere ni so adwe. Oma hwe. Nani wi asem. Nipa nani wi asem. Wahina ye jebabo no na mami quotation bi papa mania bede onipa nani wi asem sa woyira damfo no no a damiri fa due obe haw papa sa ukunu kofa yonko nani wi asem a ye oba asma ba mami Proverbs 28 verse 14 asemi wo fabra ni to feria die ye uneni sanya wa wie oh madam fu bia jimi sika wa dia hwim me kakura wo didi ma temne ne ma ne ma sa wo yonko no feria die wa nya sa da 28 verse 14 first sentence no kwana me here
1: okay
0: na first sentence no
1: e me bu sam ti adwo no wotwe sa so edu nine
0: aha
1: ishra no onipa o ferry ade daada
0: very good for 3 points onyankopo twe bi amposi nipa o ferry ade ishra no because ade a wo ye bia fa de kwem o ma panyi busia wo nya ne ba bi kure wo ka sem bi bro fo ka sem meta kire mu da or say an unexamined life that's not worth living or say ni pe bi ya woti wi ase a won se sin hunu sa de we e beguma ni mu ase we ye ni wu we ne se ni monya no se wa wu kran kaye some friends are dangerous pa hey so nipa etimene na dam for yire da oba ene na dam fukunu da jini frini sem shim ya beka wasene de nyama sem na na ya ni ewurefu I'm very happy say omuna sa mwa wote sa adwum no
2: hey
0: wabo wa dam fu anson aji ni kunu wadi dwa to e ba if you rua say oh kwa kwa bua de wa pio na em say de yele se dem ho hey ewurefu ya bi first gate ya wane nana ya gagraga wase ey ewrefu ya sana wote ye akwa huma wase ye usono ene wabete na wini wase ewrefu ya metasame kache wase umuntu kwa kuye buo ene wiasimu ewe so ubia pedi ya ni dumpo usono ya